mhlaka 1 September 2026 eyo yaphela unyanga mpela njengamanje ngabe zonke izinto oyihlele kunyanga 2026 ukuthi uzozenza how far are you nezinto ukuthi uzozenza kulonyaka ngabe konke kuyahlangana konke kuyalunga yini ngiyabuza phela ngoba ngithanda indaba mina ngithi sikhona indaba ezihamba phambili ke manje ngizobe yakuphathele zona khulume ngazo sithi kuyidingida sibuka abantu abatrendayo khona abantu abangakusaba ukutrenda yo. What will you do uma uvuka ekuseni nje namhlanje uvuka nje ekuseni othothi uvula inkundla zokuxhumana uma uthuthuthi hayi nangu wena hayi sekuthiwa nje wena wenza u-1 no-2 no-3 no-4 no-5 ungazizwa kanjani alright usuku lakho like a depend ukuthi utrenda kanjani shampoo naiza kuyadepend uma utrenda kahle yeah it's good

0: pesi kamnandi. Uzuke pesi kamnandi namhlanje yangitshela ngitshela ukuthi ubani leyo nkosi yesithathu. Yeah, mawuthi uyakhumbula. Yeah, mawuthi ogogo bazokhumbula ama 70s 80s azokhumbula ukuthi ubani leyo nkosi yesithathu yahlala esihlalweni. Sonke siyazi ukuthi ushaka wokuqala. Yeah, shot mawucabanga ukuthi ushaka. No, cha cha cha. Mawucabanga ushaka niye no cha. Ushambonaza tshela umgongondlovu tshela abalaleli ukuthi yiphi lenkosi yesithathu futhi yahlala iminyaka emingakanani esihlalweni. Kuyokujaba namhlanje intaka bekela amazolo ngempela ngoba mina ngiyakususa nje ukukhuluma ngempela njengamanje ngifuna ngempela ukuthi ube umuntu oyibhekayo lento esizokhuluma ngayo njengamanje. Siphuza itiye ke kamnandi ngoba ke ngifisa ukwazi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi uma umuntu ukhula uzazi izithakazelo zakho. Yebo, ngibuza wena ukuthi ke kubaluleke ngani ukuthi uma umuntu ukhula uzazi izithakazelo zakho. Ngiyakubuza ukuthi wena ezakho uyazazi zithini, ungazisho kuma comment section ungitshele ukuthi zithini ezakho iy'thakazelo, zisebenziswa uma kunjani iy'thakazelo, ikuphi la kusetshenziswa khona iy'thakazelo, sosekwenze njani uma kusetshenziswa iy'thakazelo. Uzothola nje insizwa ngampela izovele isho kanje.
1: Mapholoba uncoba kamapholoba mbhele maguya nyuswa kadingila uncoba kakumesitha ncoba mhlopho ozalungongoma Ungomama saluhlangase umkeshana unqaba umhlopho ozalugasela. Shwele fuza wena ofuza fulele. Nilaba sebaqadini nenza ludude nodabeka. Kasilwane kanjila kangotolo. Amaqadu uqobo indaba kamgudu akamshiwa kancube kamgabi. Mashiya nkulu mashiya made mashiya amahla kathi azoshumayela. Nilandiya ngenkono bafakaza nobiya ngamahlala. Nina ntatenso njengabafazi ningebona. Umpaka siyaphikisana ithenge yimi gosi neyinti yiyo.
0: Yebo, ngifisa ukwaziyo ukuthi ithakazelo isebenza makunjani. Ezakho uyazazi yini isetshenziswa kuphi ithakazelo, ikukunini la kusetshenziswa khona ithakazelo. Ngangitshela kumgungundlovu FM, mgungundlovu 107.6 FM community radio ku Facebook. Please

0: La uhlala khona indawo yamakhosi ikhona inkosi ebusayo
1: la ngihlala khona manje ayikho but emakhaya ikhona
0: ikuphi emakhaya
1: emakhaya isharding inkosi engiphethe uJali
0: uJali alright tell me isakhona le nto ukuthi uma umuntu onile ayisenkosini umsebenzi wamakhosi uhamba ugcine bit only a focus emhlabeni noma a focus ekubhekeni isizwe ukuthi sinokuthula awuchazele umlayelo okhwele lokushini mhlawumbe okhwele sobantu okhwele imbali okhwele angeke ngifake impumo mhlawumbe okhwele Ashdown yabo la ko Thamboville isizwe la ngikho khona inkosi ukuthi yini umsebenzi wenkosi endaweni yamakhosi
1: okay mina mengikhula bengazi ukuthi ke angisiqala bekhona induna kuqala
0: yeah induna induna
1: khona ngabe mhlambe khona mhlambe amacala nezinto nemithetho emisha efikayo endaweni
0: okay
1: iyona induna edlulisayo isukuthatha kuphi kwinkosi so uma ngabe unenkinga nawe mhlambe lesi umtshutshele weinkomo noma mhlambe inkomo sakho
0: ngekho
1: right uyakwazi ukuthi ubikele induna mengaphezulu kwenduna then siyofika enkosini isinqumo senkosi nesigubo senkosi siyahlonishwa
0: Mayithi inkosi ihamba ungaphinde ubuye la
1: iqedile iqedile lapho.
0: Okay. Mayithi
1: ihamba ungaphinde ubuye noma mhlawumbe inkomo zakho singenele insimini ebengamele singene kuyona njengamanje iyasithatha noma kukhiphenye inkomo kokhe kumele kube njalo.
0: Uma utholakale njenga ndoda semlazi udaba lo ndoda semlazi ebambe unkosikazi wakhe enomuntu oseNigeria. Uma kuthiwa indawo yenkosi lapho isinqumo senkosi ngokwakho ucabanga nje kumuntu okhulele emakhaya. Inkosi bizokwenza njani la?
1: Cha ngokwami unkosikazi lona bekumele bekhona indlela yokugeza ekhaya mhlawumbe.
0: Ugeza umuzi aqhubeka ahlala.
1: Akageza umuzi bese ahambe noma mhlawumbe akabuyise inkomo. But kumele bekhona idecision ukuthi akumele nje adedela aphume kanjalo.
0: Yo, right. Alright, ube right ikhawu lami.
1: Ngiyabonga
0: mfowethu. Ayabusula khona ubuhle uhambe kahle mfowethu sibongile nya.
1: Thank you.
0: Desire.

0: kubalaleli.
1: Ya ngempela ke isula stolikwa but sezomlanda ngoba into enkulu ngoba naye lo ngihle naye naye sezomuzwa ukuthi yena uyindondo uyitholile kusambe mhlawumbe sasobe simezela siba interviewer but njengoba manje siyabona ukuthi ke sine quality kumsakazo wethu sinabantu ngempela ababamba iqhaza abenza ukuthi izinto zenzeke siyabonga kakhulu kubalaleli ngicathi kumfama khathini niyamazi so bese imbizo zosicacisela ukuthi ke engabe lokhu kuthola kwakhe le ndondo okusho ukuthini but mfama mncwango umunye ekade simbiza futhi mhlawumbe ezohlaziyela ezinye izinto esuke iqondene nento ethi ngoba umuntu onobuchopho obusabalele kakhulu siba ngomncwango ngicathi kusasa okuningi soveza nezinto ey'ndaba ezimnandi ezenzekile qhubele phambili siyabonga kakhulu
2: sibonge kakhulu ke lapha yakho babathanda bayeni kathi sokhe sibaphile njalo ngoba umakhathini ngomuzi uyachaza ukuthi ayi cha bebehlanganiswe ke namazwe amaningi. Thina ke siyabonga kakhulu-ke njengoba ke sazi ukuthi cha lohlelo lethu-ke siyaliguqisa njengoba kuza-ke umazungu nombhaqanga khona la emsakazweni uMgungu Ndlovu. Sibonge kakhulu ukuthi ube ingxenye yohlelo lethu-ke kusukela malibombane ihora lesithupha kuze kube-ke ihora lesikhombisa. Danki, siyabonga. Asante sane, zigomo zambili, riperire nda. Kuthi ke makuba ihora lesithupha kusasa, cha sobe sikhona ke nalo ke uhlelo lwendaba zomphakathi. Ibeke nobusuku.

le winini kwanobamba bathi sikhumbe sahlula beshuki uma favuke njengedanga abantu uqoqo lika solozi noma ngazompungena ngamanzi abilayo ngeke ezeshe bathi siyayithakatha lento ayifi lento khuphuka lapho lokhu njana kulethi Inkosi engiphethe ngiphethe uclassmate ngiphethe lenkosi engangifunda naye eclassini ngiphethe yichu niphanse emoyi river mdubuzweni kanti induna ngiphethe ngiphethe umfoka dladla ngiphethe ibusman bathi libovi ibusman libovi khalad uyalazi na udaba ngalesi sikhathi sithi 729 isuke sikhona sinobaba uJobe sikuphathele nje kahle umculo ombhaqanga sithi umgqobanyawo onenkosi phakathi ongaxutshwe nalutho kuzothi mabe nje kubumbana ihora leshagalo olunye ngizozibeka phansi ke izintambo ngidedeloza kwethu uhlelo mazidle ekhaya bazohlala nawe nje kuze kubumbane hora leshumi nambili ezintatha kusa sithema singena sangena ngensizwa lapha ke uThemba Ngwenya ethi nje senze sivume

Imiya brothers isho kanjalo ngalesi sikhathi ithi nje umfana wePaul njoba nje imizuzu siyamashumi amabili nesishiyaga lombili lishayele ihora lesikhombisa 28 minutes past 7 emsakazweni wakho omgungundlovana o 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital. Sise kuyona ke ngampela indaba yokuthi ke sekuyona inyanga yamasiko isintu nokuthi nje sizikhumbuze ukuthi sivelaphi. Yabona nje ngekhadi zakudala kwaku nje usiko ukuthi intombi ziyahamba umhlanga siyazi ukuthi namanje kusenze njengoba nje kuyona inyanga kamandulo kujwayeleke ukuthi nje kuhanje kuyiwe laphana ke kwaNongoma enyokeni intombi eziziphathe kahle nezizigcinile ziphathe ngempela ke umhlanga ziyonikeza laphana ke ubayede. Ngiyathemba ukuthi izingane emakhaya sisazigqugquzela ngempela ukuthi ke zihambe umhlanga. Ngiyathemba ukuthi yabo uma useyingane nje kahle kahle usafunda isikole uvele kubalekile ukuthi kungabe kuthi usahamba umhlanga ngoba angiyiboni ngempela excuse ukuthi ngingathiwa nginomntwana ngisho kuthi usaka grade 12 uyabona nje usuke nje usewu omhlanga ngisho kuthi usenyuvesi ayikho ke futhi into enhle and nje kuse style kade ngibuke yabona into yokuyiphatha kahle into nje se style ngendlela esima kumna ningabona izingane ezisenyuvesi ezinye esethweswe ngishiziqo kodwa ingane isayigcinile ngoba akakabikho umuntu osefikile ekhaya wathi ey baba uyabona mangakafika umuntu nje uthi ey baba silindele ukuthi uyingane nje emsulwa esahamba umhlanga siyaqhuquzela kakhulu ke einganeni zethu nabazali siyabaqhuquzela ukuthi izingane beziyale bephinde ke futhi besihambise ngomthetho alright ukuthi nje umhlanga uzohamba ukuhlolwa uzokuhamba akekho umuntu osuke ehlukunyezwa lapho akekho umuntu osuke enqishile ungelo lakhe kusaqhutshwa nje amasiko uthi mangabe uyintombazane usiphatha kahle empeleni ke futhi hayi ukuthi mawa uyintombazane kuphela nabafana ukuyiphatha nje kuyinto enhle endike kuyisiko ke lakaZulu. Ngiyathemba ukuthi ingane zethu siyoyibona ngampela ke segijima ngampela sigugumba abhekele emhlangeni nemhlanga futhi singayiboni iphuka lapha siubone nje umhlanga umile yabo kucaca nje uthi yabonakele intombi ngampela uthi mayinyathela cacake uthi hayi into ombile phinde futhi kunezinto esiyaye siyibone kuyintombi uthola ukuthi umuntu uyawuhamba umhlanga kodwa futhi mangabe sithi siyanojisa uhamba indlela zobumnyama okugcina sekungcolisa futhi silona lelisiko lelamazwe ukuthi hawu kuyafana nje nampo bani bahamba umhlanga kodwa izinto abazenzayo ahamsani nalento omhlanga uma ukuthi useyingane usayiphethe kahle iba ingane into ephuma emlonyeni wakho akube into etshengisa ukuthi lo muntu osayigcinile ube nenhlonipho ube ingane nje kungabe ukuthi mangabe kuzwakala ukukhuluma hayi bese size sishama khala ukuthi ngampela useyiphethe kahle lo muntu useyintombi na so nje ngamafishane sigqugquzela izingane zethu ukuthi nje siziphathe kahle siphinde futhi ke sifisele inhlanhla ngoba siyazi ukuthi ke babhala lapha ke ama trial exam kungazi ukuthi nje konke kungahamba kahle ziphasa izingane bakithi ngonyaka olandelayo zikwazi ukuthi ithole nekhala emanyuvesi akwengihambe ngiyodonsa ubonana imhlongo uthi nje lo luthando kanti lunjani.

Ubonani umhlongo phansi emakhabeleni uthi nje kanti lolu thando lunjani? Thanda ungubani no, mjolo ungubani no? Hayi uyancoma ke nalakuthi lolu thando lakho liyangikhalisa mangabe.

ngikhumbule nje mfethu ngizwe ngazi ukuthi ngingavele nginqamule intaba ngisho kuthuse godli ngalesikhathi lesima ukuthi ngikhumbule engazi ukuthi ngingavele nje ngidukene ezwe mfethu ngingazi ukuthi ngayapi kanichangeza kuwena angazi ke masephendukile amatafula siye sizo sekuthiwa kuthiwa hey we baba mntana uyabona ke bese uyavuma ke na uyawazi lo shuni lo trend awu nje kulezi insuku ukuthi siye sekhala ngempela ke lapho kusuke sekhona oseyinja sekukhona oseyimbongolo kodwa ke nje mangabe uthando lusahamba kahle sisuke sibonga ngendlela eyisimanga alright njoba nje isikhathi sesika nje ngizohamba ngiyodonsela phana ke insizwa ama Soul Brothers bathi zithini izingane ngikukhumbuze ngehora lesishagalombili sizozibeka phansi intambo kancane not ukuthi sibeke unomphela thani ngikopen ama eyes gqisha la nje kuyoze kulamula ihora leshagalolunye ngizobeka phansi nje kancane izintambo imizuzu nje mhlawumbe yamashumi amathathu ngidedele uma gejageja mangabe phuma sizobe sesibuya ke futhi njengenjwayelo sizobe sesifunda ke nemkhonzo yakho njengamanje akwesithi zithini izingane Soul Brothers ezingamdavu yadavu zabathi impondo zami le njeni kaze inkomeni zasabeni no.

waqonyese mdala kushinsizo laphana ke uVusi Ngcobo uthi khuzani nangu uvule vale madoda uyayishaya intombi uyayithuka inkinga yakho ukuthi usuke waqonyese mdala ishimane lesi kodwa ke kubalekile ukuba ishimane nje thini ishimane nje siyayithanda sewomakhelwane kube yona ndaba esesoyixoxa nje emphathi uthi hey yenwe bantu waziwa ishimane umfana into enhle ke nje esikhathini samanje ukuyiphatha kahle impela nje ke futhi kusuke ngazi ukuthi ushimane usuke uyiphethe kahle kubalekile nje ukuyiphatha kahle mabe umuntu uqonde nje endaweni yodwa lo okhethe khona nje hayi sengikhethile la ungabona umfana ohamba eqalaza noma akuthi drive imonto ugcina usushayisa eze check sikhanda hawo sibabaza sithi hawo nkosi saze samzwela lo thandana naloya bhuti ohamba eqalaza bakithi mangabe usukhethile nje qonda mfethu bheka lo bheke khona nje ungalokhu uqalaza emaceleni bese kodwa siyayisi lena ke yokuthi ke noma kuthiwa ke phela usiye lo nhlobo eqonywa kodwa phela mususala usuba ke nodlame njoba siza uVusi Ngcobo esho ukuthi uyayishaya le ntombi uyayigada ngoba bangithola ukuthi ngampela u straight nje akahlupha akenzi lutho ebese gcina esenza kakhulu kulowo esifazana asuke ethandana nawo uthola akasamphathi kahle kubalekile nje ukuthandana ukuthandana niphathane kahle nihloniphane bese kodwa futhi uyibone phela izinto ukuthi hayi ke cha lokuse kukuhlukumeza mo ukuthi niyafonelana bafethu ufonelanani nje ngaso sonke isikhathi nango 12 ebusuku mangikufonela bathi angikuthole ngo 12 ebusuku awazi ukuthi ngafike ngifone kuyoze kushaya o 7 uthi wena ubulele njani ey angazi khona bathi hayi mina ngisuke ngilela ngiyiza ifoni kanjani manje mangikufonela ngo 12 mfethu ebusuku bamba ucingo ngitshele ngithi hayi babe bese ngikukhumbula hayi ukuthi kanjani uyabo sesizobonana ke futhi ekseni naphakathi nobusuku futhi mhlawumbe la ngo 2 mangisuke futhi nakhona ngiqwashile ngiyakufonela ngashithi hey inkinga yami ngiqwashile la angilindele ngampela ukuthi ngingakuthola hayi ukuthi nginasisisti hayi ukuthi kanjani cha ukuthandana nje nokuthembana ikakhulu azima ngabe nikwi long distance nje ukuthi umuntu wakho ngasike ngesikhathi uyakwazi ukuthi umthole nokuthi awukwazi ukuthi mangabe mhlawumbe siyathandana ngizozwa mina sekuduma imonto wu kade ungasho ukuthi hayi mhlawumbe ngizoke ngiphume ngiye eThekwini mhlawumbe ngendaweni ukuthi ukuze uthando nje liqine nibambane bika nje komunye hayi ukuthi uzehlisa isithunzi uyasho ukuthi hey baby bengisafisa ukwendaweni ukuthi nivumelana nazi ukuthi uye ku noma kuthi usubuye ebusuku uyazi ukuthi hayi bekade endaweni ukuthi mhlawumbe wabambezeleka uthando nje mfethu olihlelekile nje olingenawo ama questions olingenazi insolo imizuzu iyishumesele sibhekwe kwihora lesishiya ka lombili 10 minutes to 8 umsakazo wakho omgungudlovana 7.6 FM nangu maxakaxaka uthokhalweni.

Ithi imzuzu mibili nje esele ukuthi ke kubumbane lona ihora lesishagalombili nje bade ngishilo ukuthi izolo bangabe libumbana nje ngizodedela lapha ke ubaba umagejageja mangabe siqeda lapho ngizobeke sengibuya sobheka imkhonzo ngiyabona lapha ke ku WhatsApp basibhalelile kanjalo nalapha ke ku Facebook okwakho nje ukuthi ugqishela ungabusanyakaza ngempela siyabuya nje emva kwekhefu.

0: Ndabezitha angibingelele bese ngiphinde ngiyakwemukela emsakazweni namhlanje ebusuku. Ngiyazi ukuthi ke usuku lakho lo busy kakhulu, ungalalanga nokulala. Siyakhumbulizwa ukuthi ubuka amhlanga wa drive ubusuku bonke futhi sobuza ngala, kodwa wakhetha ukuba nathi futhi namhlanje for i-101 lapha ya ePietermaritzburg. Njengamanje siyazi uphuma emfuleni, kodwa futhi again wa decide ukuthi ke uze ngala uzoba nathi la emsakazweni. Sicela ukukumukela Ndabezitha.
1: Ngithokoza kakhulu babukumkani Bishop, ngithokoza kakhulu umlaleli ekhaya, izizwe zonke ezingilalele engibizelwe kuzo njengamanje. Ngicela wenze show ukuthi uyayishera le broadcast ukuze isize abantu abaningi. Babu Kumkani, kwesinye isikhathi kunezinto ongasoze wazi wazakha uze ube umuntu wempi. Kunezinto eziyokuphunyuka ngoba isandla sakho siyavika kuphela. Mhla kukhathala isandla esivikayo kuyobe kuukufa kwakho. Angiphinde futhi, kunomuntu othi mina ngithandazela izitha zami uNkulunkulu adeka itafula, ayikho lonto leyo. Kunezinto ezingasoze zakheka ngenxa yenhliziyo enhle. Kwesinye isikhathi abantu baphathe ngendlela abakuphatha ngayo. Cela ukuphinda futhi. Kwesinye isikhathi abantu banikeze lokho abakunikeza khona. Kwesinye isikhathi abantu baphathe ngendlela obaphatha ngayo.
0: Yes.
1: Ake ngenze isibonelo, ubani iqhawe kwaZulu owaziwa ngisho ingane incane, uShaka.
0: Ushaka
1: isizwe wasibumba ngani? Ngomkhonto. Ushaka isizwe wasibumba ngimpi. Ushaka bengasiyena umuntu onobudlova, uma umuntu obukisisa kahle izinto. Ushaka wathunywa ukuzobumba isizwe. Ma ethunywa ukuzobumba isizwe kwaba nabantu abanentamo ebukhuni babukumkani. Abama baphikisana necebo

Abanga sithembi so nangilaphana ke uva futhi vo Rust amaqumela uthi nje sisonke kusukela ke uthi nje from Ngwenani yathemeli ka Jamaica stress danko nangilaphana ke uSiyaso Tobe uthi nje ngibingelele umsakazi ngihleli nawe nje siyabonga sibiya eshowelo siyabonga we siyabonga mfethu nangilaphana ke uZamaZulu uthini lapho eZamaZulu imanga kwenzakalani lapho eZamaZulu mfethu hey

usalalele ke nje ungabe uviva uvivela ukuthi uzongithumela ke umqhafazo lapha ku WhatsApp wethu ebese u request ingoma ocela ukuthi ngikulalele yona njengoba sizo sizobe sidlala ingoma ez requestwe wena ebese ke kuthi ngo 11 o'clock kuthi mabe sekushaye insimbi yeshumi nanye ebese sinyukela ke entabeni yesiyoni siyobonga nje usuku. Kanti ke wena mlaleli inamba ongasithola kuyona mangabe usufuna ukusithumela umyalezo okanye uphawule ngaloko esikhuluma ngakho namhlanje ungasithumela umyalezo kuleya number ethi 0623151986 ngiphindela futhi number yethu ya

uyabhalala uDan uya uthi ngibingelele umsakazi uDan lo ngile eGoli ngaqala ukusilalela istation ngifikile la Pietermaritzburg manje ngisilalele online. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu webuDan, siyabonga ukuthi ungasikhohlwa noma usule nenkalo ukude, siyabonga ukuthi usilalele usi enjoy. Uthi ngicela ungidlalele ingoma kaZahara ethi Incwadi.

siyabonga amandla onke siyabonga baba wethu namandla siyabonga uNkulunkulu wethu sithandile baba wethu ogcwele igama lakho lingaphezu kwamagama onke baba wethu namandla onke liphakanyisiwe baba wethu ogcwele ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba baba wethu namandla onke ngalo siyanqoba ngalo baba wethu namandla siyakhululwa uNkulunkulu wethu ogcwele ngegama likaJesu waseNazaretha akekho njengawe nofana nawe

libe abafundisi bonke abahloniphekileyo umuzi wonke kaNkuluNkulu ogogo nomkhulu nobaba yonke iprotocol ya observer ngegama lika Jesu ngoba dlamini ngisibonga ngiyakhola ngisindisiwe ngingumntwana kaNkuluNkulu ngegama lika Jesu last time shibe ngichecka okulesikhali sasikhona la kodwa ke inkosi yazi ngasho mina zalane bami ngivumeleni khulume naka amagama ba ale makhi yasinda ngivumeleni bazalane khulume naka amagama cela bazalane ngabe sisakunako okuningi ngiyazi abantu bayayithanda into ivangela abangaphuma ngayo iblue nje ibhanoyi lami lidileyile angikwazanga ukuyobona umuntu ozongciphisela kodwa okubalulekile nanku umbhalo njengoba sifunda nje uGenesis sifunda into ethi uNkulunkulu shibe wamdala umuntu mawufunda uchapter 1 soqeda khona manje uNkulunkulu mayisedale konke ayekudale ngezwi lakhe zwakala abasezulwini shenge bethi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu bese umuntu ayafuza abuse uNkulunkulu Bible bese lithi uNkulunkulu wamthatha kumuntu wayombeka ensimini okuthiwa iEden njengoba embeka ensimini okuthiwa iEden kwathiwa umuntu akawusebenzi umhlaba wani umuntu usebenza umhlaba asikho isiqalekiso njengoba esebenza umhlaba number 2 awekha meva njengoba esebenza umhlaba number 4 umuntu wayengasebenzi kanzima njengoba esebenza umhlaba Chapter 2:18 uthi uNkulunkulu umuntu uyedwa unesizungu ngakho ngiyawumenzela umsizo njengaye but mawufika chapter number 3 i helper for the first time ngibona i helper Dukisi i helper ithi makufika inyoka noma qala kufika inyoka ithi ngempela na ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela uNkulunkulu ushilo ukuthi ningahle uthi lona wesifazane yebo uNkulunkulu beshilo wasinika ilungelo lonke ngizwa kuvuka umhlabelelo uthi izwi selifike awuphezukwe bani basethe kwinizwi selifikile phezwe impilo zenu vuka lo mhlabelelo izwi

kodwa ngiyezwa namhlanje. Ngiyezwa namhlanje. Yezwa andini ngiyezwa. Benza ngaba prophet, benza ngaba prophet bamemezeka ngaba prophet. Ngiyayithanda leke ngiyeke le. Ethi ngalinye ilanga amadodana kaEli ake enze umonakalo endlini. Lithi iBhayibheli amadodana kaEli ake enze umonakalo ethempelini. Lithi iBhayibheli ngizoshumayela. Lithi iBhayibheli shi bani babebona besifazana amadodakazi ethempelini. Babona izintombi. Babona abantu okungalalwa na. Manje awuthi afathi ibandla phela angikhulume ebantwini. Ibandla lika Jesu lingcwele. Uthi Jesu ibandla lingcwele ngoba nami nginjani. Lingcwele. Manje alikwazi ibandla ukuqhubeka liphile, liphile isidodana sika eh. Ukuthi manje sesabe ngisho ukuletha ingane zethu esontweni ngoba sesaba uDlamini. Ukuthi uDlamini akeqiwa skedi. Uma uDlamini akabona isikedi, uDlamini bafazwe. Uma ingane nje ike yaqala yahlosa. Sibe novalo kufanele ukuthi siyisa kanjani esontweni ngoba phela isonto bafowethu indawo yokuphephela isonto bafowethu indawo la okumele siphephele khona manje bafowethu ngehlanga nehlanga manje bafowethu kuvumelani ngiyawukhuza ke manje ngegama lika Jesu ngiyawukhuza ke manje moya wokuphila isidodana sika Eli. Ngiyawukhuza umoya wokuthi manifike emathempelini nibona besifazane nibona izinto zokulalwa nabo. Siyawukhuza ke lo moya.

manje uke wa igama lakhe uJesu manje ngifuna ukumemezela lo Jesu ke mfuka masinga lo Jesu lo owathi ma elenge isiphambalweni selemthathile bamfaka ngaphansi komhlaba lehluleke iliba ukumgcina lo Jesu bafuthe sesiyathandaza lehluleke ithuna ukum

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama la. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thina. Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Thunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kuwe. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.

0: Andy. Bambi.
1: Soho.
0: Oh. Oh. An Männige in ganzer Welt. Singala. Oh. Oh. Oh. Asingalahlekelwa into esizoyenza ke namhlanje. Sazothwethwa lelekusasa kodwa sizofuna umphefumulo nje. Cha. Nalike ithuba siyalivula Nkosi yami. Uma ngabe kukhona omunye ohleli laphaya othi sengisonta isikhathi eside kodwa ngikaze mamukele uJesu. Yona into esizoyenza ke le namhlanje. Alibonke igama lenkosi. Alibonke igama lenkosi. Sivala amehlo ethu sonke. Sivala amehlo ethu sonke. Mfundisi wami. Cela usondele mfundisi wami, cela usondele. Sivala amehlo ethu sonke. Akukhona nje oyedwa nje. Othi mina ngiyafuna ukumzama lo Jesu. Othi nje ngiyafuna ukuzama lo Jesu. Before sithandaza bazaba ningacela makukhona oyedwa. Othi ngifuna ukwabukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngiyacela sithandaze naye. Ngeke kukusize ukuhlala esontweni. Ngoba walanda umngani wakho nahlala khona kodwa uJesu wamamukela. Ukhona uhambo oluhambayo bawubukela uJesu. Odinga ungene kulona. Ungangena ezimpini zesonto, ungangena ezimpini zethu kanti akazomamukela uJesu. Ngiyacela siphakamise izandla zethu thina bonke bese bakhona othi amamukela uJesu eze ngaphambili. Uma ngeke siphakamise izandla zethu. Uma ngeke siphakamise izandla zethu thina abanye sithandaze. Kodwa baye khona. Oyedwa hayi abaningi oyedwa nje othi ngifuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngifuna abanye baphuma ensimini. Abanye baphuma ensibini sebamamukela uJesu. Kodwa ngabe khona namhlanje athi ngicela ukubuyiselwa ensimini. Isandla sikaNkulunkulu sengibuyisa. Bekukhona nje yedwa omunye. Athi nami ngicela ukubuyela. Ngibona ngezenzo zami ukuthi akuzona ezasensimini lezi engisezayo. Bengicela makukhona yedwa phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje. Athi ngaphuma ensimini. Kubuswa hlaliwe kahle. Ngaphutshwa izinto angafanele zingiphi. Mayikhona yedwa akasondela sesiyathandaza. Makukhona yedwa shothi aphakamisa izandla thina abanye sibaphona siphamisela phezu kwabo. Ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensini. Bengicela siyiphakamiseni kakhulu.

lapha iphakamiseni sakho. Ungayiphakamisi. Kanti nezakho iphakamisa ngaphandle kwenzini. Ngoba inkosi yawumemeza njalo. Ithi washo naphi. Uveze izandla kodwa ungaphandle. Kwenzini. Kukhona abantu esihamba nabo. Siphakamisa izandla siphakwe nabo. Kanti baphuma kudala ensimini. Kodwa nanku umusa kaNkulunkulu afama ukulunga. Nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa bembathisiwe amandla kaNkulunkulu, bembathisiwe ebumunini babo, bembathisiwe ehlazweni labo. Ayakhona oseleyo, akukhona oseleyo. Siyathandaza ungasali ngaphandle. Kanti ensimini waphuma, buka izenzo zakho zezayo. Asenziwa le nto ensimini kodwa wena, it shows ukuthi usawaphuma ensimini. Kodwa ngoba vele ke uyaqinisela, siyakwazi vele ukuthi responses zakho zithi ngaphambili sisathandaza. Responses zakho zithi ngaphambili sisathandaza. Abanye abantu babuye ensimini, abanye abantu bazobukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Eya yasinto mfaka shibe esilimazayo ukufika kwabantu base bajwayele esontweni kaNtakazi bambukela uJesu. Shalo kube ngathi amakholwa shana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo. Bafika bahlala ensimini. Shalo makulandwe ingane zizofika babona into ngoba abayazi indaba noJesu. Bese kufanele ngabe sishumayela ivangeli lokuba siyaqhubeka. Siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangaze bahlangane naye. Ngoba umuke wahlangana nabo nendaba enayithethayo. Awathi nomuso wadwa ukhumbula indaba uNkulunkulu akayikhuluma nawe. Haya yaqoqa umngani wakho ekubizele esontweni. Kodwa yathi bawufika esontweni uJesu wakhuluma nawe. Wabona ukuthi noma sengihamba ngedwa la ngeke ngishintshe esinqumeni sami. Ngiyohamba naye njengeNkosi. Maka ukhona oseleyo phambi sizana fara amehlo ethu. Namba baba beze kuwe. Singabantu nje thina sibekiwe emhlabeni ukuba sibe zithunywa. Eyigijimiswa uwe ukuba kulandwe imphefumulo yakho. Nabaxabene nawe Nkosi balandwa yithi ngoba usithumile. Le mphefumulo esifikile phambi kobuso bakho woyaziyo. Abanye akaze badibane nawe, abanye baphuma ensimini. Kodwa namhlanje sizothandaza kuwe uNkulunkulu ongahluleli umuntu. Jehova uthanda abantu ngothando olumangalisayo. Sithi mase befikile kuwe mabathethe indaba yabo kuwe. Bese wena uhlangana nabo njengoNkulunkulu wabo. Kulensimbi yaseworkshop uhambe nabo indlela yabo yonke. Hamba ubembethe, hamba ubengeme phezu kwabo. Uvule indlela yabo uyikhanyise. Baba wethu namandla abalahlekayo. Siyababuyisela egameni likaJesu Kristu. Abanezimba zabakhiphayo. Baba wethu namhlanje siyanqotshwa. Abanamazwi abakhiphayo. Namhlanje moyo ngwala. Ayabuyiselwa amandla phasi kwabo. Bazoqhubeka uhambo nawe. Bazoqaba izinto ayinkulu. Bazonikezwa amandla amasha. Siyaliphakamisa igama lakho lona lodwa. Phakama moyo ngwala phezu kwempilo zabo. Lidunyiswe igama lakho ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama uNkulunkulu wethu namandla phasi kwabo. Lidunyiswe igama lakho ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama uNkulunkulu wethu namandla phasi kwabo. Lidunyiswe igama lakho ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama moyo ngcwele phezu kwabo. Lidunyiswe igama lakho ngoJesu Kristu iNkosi. Phakama amandla akho abonakale. Phakama uNkulunkulu wethu ngcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Phakama uNkulunkulu weqiniso. Baka